Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental, Mindoro.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
5: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
0: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
6: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
0: Building for high quality, affordable tarpaulin printing. Sugod na mga tarp because we're open today for all your printing needs. Yanis School Prints is now ready to serve you. Yanis School Prints provides tarpaulin printing for business, signage, birthdays, banners, billboards, large stickers, flyers, signages, and campaign materials. Yanis School Prints is now the best tarpaulin printing service near you. Visit us at the back of Big Radio Station, ICC Compound, Malitbong, Bungabo, Oriental, Mindoro. For inquiries, 0917-659-2013 or message us on Facebook, Yanis School Prints Printing. Good price and great discounts. We print while you wait.
5: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
1: Dako nga ba?
4: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Kailangan pa check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.
2: Oh, the line is shit.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio. Matagal mo na bang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCI Biz Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Ayan, magandang araw po, Oriental Mindoro, at ako pa rin po si Marvin Gaupo, health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission po ay makatulong na maipaabot po sa inyo na meron po palang remedyo doon sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. At samahan niyo po ako sa 30 minuto ng ating programa, pero sa 30 minutes na po ito ay malalaman mo kung bakit ka laging pagod at laging may sakit. Ang sagot po ay tatlo lang, mga kaibigan. Ano? Ito po ay dahil sa ating cells, sa ating mga selula, sa ating bituka at sa dugo mo. At ang solusyon po dyan, nandito na ang ating HCI Power Trio. Pero mga ka-CMD, unahin muna natin, no? Uunahin po muna natin ang CMD. Mga ka-CMD, tanong ko lang, alam nyo po ba na ang 72 minerals ang kailangan ng katawan po natin? So, nandyan po ito sa ating CMD. So ito po pala ay kailangan natin sa pang-araw-araw. Problema, wala na po sa pagkain natin ngayon yan. So, kung tayo po ay kumakain pang-araw-araw, hindi na po natin masyadong nakukuha yung 72 minerals na kailangan po ng ating katawan. Kaya po, nandito po ang ating CMD Cell Mineral Drops. Isang patak mo lang po, no? Meron na po itong 72 minerals na makukuha. Kasama na po dyan ang mahalagang magnesium na mineral. Ngayon, pakinggan nyo kung tugma sa inyo to, mga kaibigan. Gumigising ka na, pagod pa rin? Ito po yung tanong, no? Gumigising ka po ba na pagod pa rin? Kulang ka po sa minerals. Ayan, kung gumigising ka, napagod pa rin, kulang pa rin po sa minerals ang iyong katawan. Kung lagi ka pong nahihilo, namumulikat at nangihina, kulang ka rin po sa minerals. Ayan, mga kaibigan, kung nahihilo kayo, namumulikat, uulitin ko lang, nangihina, kakulangan po sa minerals. Kung mataas po ang blood pressure at may diabetes, kailangan mo po ng mineral na magnesium. Kung hindi ka po makatulog sa gabi, nervyos po, kulang pa rin po sa minerals. Kung may nervyos ka at hindi ka po makatulog sa gabi. Kaya nga mga ka-CMD, bago ang lahat, mag-CMD po muna tayo. Patibayin muna natin ang mga cellula, ang mga cells mo, patibayin muna natin ang pundasyon mo. Ayan mga kaibigan, ano ho?
1: Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Pero mga kaibigan, hindi po kaya ni CMD mag-isa yan. Mga ka-CMD, kailangan niya ng dalawang kasangga. Ito po ang ating HCI Power Trio. Number one, ang CMD po ay tagapagpatibay. 72 minerals, trabaho niya, palakasin ang selula mo para hindi ka madaling mapagod. May magnesium para sa puso, sa tulog at blood sugar mo. Number two, meron po tayong CBF or Cell Biofood, ang tagapaglinis at tagakalas, no? Meron po itong vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12 at vitamin A. Para to sa mga constipated, bloating po at laging pagod. Ang trabaho po ni CBF, linisin ang bituka mo at bigyan ka ng enerhiya. Para pagising mo po sa umaga, masigla ka. Ayan. Pangatlo po yung ating CBA, pangatlo po yung ating CBJ or Cell Bio Juice, ang tagapag-ayos ng daloy. Ano po ba 'yon? Meron po itong 12-in-1 prutas at gulay plus natural vitamin C plus stevia para to sa mga madaling magkasakit at naninikip ang dibdib. Trabaho po ni CBJ, linisin ang dugo mo at palakasin ang immune system mo. At ang pinakamaganda po, stevia ang kanyang pampatamis. Safe po ito kahit may diabetes po kayo, mga kaibigan. Kaya tandaan nyo ang formula, CMD para tumibay, CBF para lumakas, at syempre yung ating CBJ para gumanda ang daloy. Cell plus bituka, dugo equals malusog na buhay. Yan ang ating HCI Power Trio, mga kaibigan.
1: Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Ayan, mga ka-CMD, pagod ka na ba? Pagod ka na sa kainom ng gamot? Ito po yung tanong, mga kaibigan. Kaya namimigay kami ng pag-asa ng libre. Libreng health check-up gamit po ang ating German technology, yung ating health code analyzer. Sa loob po ng 3 minuto lang, malalaman na kung kayo po ay may kakulangan sa ating mga minerals na nabanggit ko kanina. Yung ating CMD, syempre yung ating CBF, at syempre yung ating CBJ, no, kung kailangan mo. Kasama po ang ating libreng payo kung paano iinumin ng tama ang ating Power Trio. Mga ka-CMD, markahan nyo po ito, no? This coming August 3, Lunes po yan, sa CMD Bungabong, libre po ang ating health check-up na may more than 30 na results. At Lunes po ito, no, this coming August 3 sa CMD Center Bungabong. Mag-uumpisa po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So kita-kita po tayo dyan, this coming August 3, Lunes po yan sa CMD Center Bungabong Oriental, Mindoro. So dalawa na po ang ating health check-up dyan, Lunes at Biyernes na, this coming August 3 sa CMD Bungabong. Located po ang CMD Bungabong sa may Barangay BB1, katabi po ito ng Venture Motorcycle. At mga kaibigan, sa Pinamalayan, this coming August 5, Miyerkules po ito ang ating libreng health check-up sa CMD Pinamalayan. Located po ang CMD Pinamalayan sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat ng Mahar. So sa CMD Center Pinamalayan, this coming August 5, libre po ang ating health check-up, Miyerkules po ito. Mag-uumpisa din ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At sa mga taga Kalapan, libre po ang ating health check-up this coming August 8 sa CMD Center Kalapan. Sabado po ito, no, this coming August 8 sa CMD Kalapan. At mag-uumpisa po ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. Wala pong bayad dyan, mga kaibigan. Ano ho? At matatagpuan ang CMD Center Kalapan. Located po ito sa may ground floor Palmiro Building, Barangay Tawiran, Kalapan City, tapat ng Villarwell Marble Supply. So sa first 20 po na customer, may free na tawag dito, may free na 3 araw na iinumin po na sample ng ating CMD. Kaya kung ikaw po ang first 20 na makakapunta ng mas maaga o makakapagpalista sa ating mga CMD Center, CMD Center Bungabong, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Kalapan, kayo po ang makakakuha ng libreng sample ng ating CMD na pang tatlong araw na iinumin. Ano mga kaibigan? So syempre sa mga listeners po natin, kita-kita po tayo dyan. Ano ho? This coming August 3 sa CMD Bungabong, this coming August 5 CMD Pinamalayan, this coming August 8 sa CMD Center Kalapan. Ayan mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, ito po ang hinihintay ng lahat. Ang programang ito ay hindi po kompleto kung wala pong patotoo. So dito po mapapakinggan natin ito po, no? Ang kinuhanan ko ng testimony si Ma'am LV Rico. Ayan, taga-Kalapan po ito. Talagang halos nawala na ng pag-asa dahil sa karamdaman ng kanyang anak. Isipin niyo po kung paano po dinadala ng isang magulang ang makikita mo na ang anak mo ay nagkaroon ng karamdaman na halos hindi mo alam kung paano ito masusolusyunan. Pero dahil sa tulong ng ating power trio, pakinggan po natin ito. At kayo na po mismo ang magsabi kung ang produkto po natin ay makakatulong sa inyo. Kung kayo man po ay may karamdaman. Pakinggan po natin ito at maya-maya po magbabalik po tayong muli. Okay, andito ngayon tayo sa CMT Office Kalapan at meron po tayong bisita dahil meron po tayong 3P Caravan at napakarami ng mga nag-attend at talagang tumatangkilik sa ating produkto. Pakinggan po natin at syempre tatanungin po natin si Ma'am kung paano po natulungan, isa na naman na natulungan ang kanyang anak natulungan ng ating produktong si Power Trio. Ano po yung... Ay, umiyak na si Ma'am. Huwag muna, Ma'am. Magkwento po muna kayo. Ano po yung pangalan niyo, Ma'am?
3: LB.
2: Rico. Taga saan po kayo?
3: Nazareto po.
2: Okay, Nazareto na, Kalapan City. Okay. Medyo lakas-lakas na natin, Ma'am. Ano, kasi mapapakinggan po tayo sa radyo. Eto, pakinggan natin si Ma'am. Paano po ninyo nakilala yung produkto natin at ano po yung karamdaman ng inyong anak dati?
3: May bukol po siya dito sa batok.
2: May bukol siya sa batok?
3: Opo.
2: Okay. So, meron na po ba kayong napuntahan ng mga manggagamot, mga ospital? Huwag na po natin pangalanan po, yung ospital.
3: Marami na po akong napuntahan manggagamot ko sa sana rin. Tapos kung sa doktor po, nakadalawang doktor po siya.
2: Nakadalawang doktor?
3: Apo.
2: Bakit ma'am, ano daw po yung finding ng anak nyo?
3: Nung una sarin po sa doktor, nung in-x-ray, wala pong nakita. Tapos sabi niya, pinirefer niya po ako na para sa CT scan. Nung pina-CT scan ko po yung anak ko, ang sabi sa akin, di binalik ko po ulit doon sa doktor na una kong pina-check upan. Ang sabi po sa akin, hindi na daw po niya sakop yun kasi sa buto na daw po yun. Ni-refer po niya ako sa another doktor ng sa buto. Nung sabi po sa akin, kasi nung time na yung result na yun ay hindi na po ako kasama, yung kapatid na po ang pinasama ko kasi po ako nagtratrabaho, ay ako pinagpapalit-palit na rin ng duty kasi pagpapacheck up sa anak ko. Yung kapatid ko na po ang pinasama ko sa kanya nung pumunta sa pangalawang doktor. Ang sabi po ng doktor, ang sabi po ng kapatid ko sa akin, kailangan daw po kami makausap mag-asawa. Siyempre, ako po yung tinawagan ng kapatid ko, nasa trabaho, nangangatal na po yung tuhod ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kasi, siyempre, ang expect ko, parang bakit gusto kami kausapin mag-asawa. Ay di sabi, basta daan na lang daw ako doon. Paglabas ko, kasi kinabukasan pa po ako a-out, sabi po sa akin, dumaan ako doon sa kanya. Di pumunta po ako sa kanya. Sabi ko, di ako po yung nanay nung ni Ella Nicole. Sabi, madam, meron po siyang skeleton doon na nakatayo sa kanyang kwarto. Ang sabi po niya sa akin, madam, ay bakit po ngayon lang? Sabi niya sa akin. Yung pong tatlong layer na dito ng anak niyong buto, yung ditong tatlong layer sa batok ng anak nyo, kumbagay kinain na daw po. Kaya daw po nagkabukol yung anak ko dito.
2: Kinain ng ano, ma'am?
3: Kumbaga parang kinain na ng nana, parang ganun po, may damage. Yun ang sabi niya sa akin. Ang atin pong kailangan, ang ikinatatakot po natin, yung maabot yung cerebrum, yung cerebellum, yung sa utak, kasi maaapektuhan daw po, magiging paralyzed yung anak ko. Sabi niya sa akin, hindi ko man po paalam kung ano man po yung totally kung talagang TB sa buto yung sa anak nyo or cancerous. Kaya sabi po niyo sa akin, ipabiopsy ko daw po. Sabi ko, Doc, magkano biopsy? Hindi daw po niya alam. In-refer niya po ulit, i-refer po kita doon sa isang magaling daw na magbabiopsy. Bago lang daw po yun. Binigay niya po sa akin, binigay niya ako ng referral. Eh, nung time na yun po, syempre, hindi daw mahirap din. Hindi ko alam. Gusto kong malaman agad kung magkano ang biopsy. Magpapasko po noon. December 23, jumute ako. December 24, nag-out ako. Sabi sa akin ni Doc, nung ako'y nag-ano po, sabi niya sa akin, andalin mo lang yung plate, kahit huwag mo nang isama yung anak ko. Kasi pag natitiktik na po yung anak ko sa tricycle, sobrang sakit na po ng ganito niya.
2: Ibig sabihin, ma'am, hindi makagalaw ng maayos yung anak
3: niyo? Hindi na po makagalaw. Na-hospital pa po siya noon, after ng Pasko, kasi nahirapang huminga. Nung time na na-hospital po siya, December, hindi ko na po siya, ewan po ba kung bakit may pumipigil po sa akin. Ang sabi sa akin ni doktor, kung walang makuha dito sa bato, kasi maselan, madaming ugat, bibiyakin, dito kukuha sa likod daw po.
2: Bibiyakin?
3: Opo, dito daw po kukuha sa likod. Naandun na daw po yung infection. E di ako po'y natakot, siyempre ka, bata pa naman po ng anak ko.
2: Ilang taon na po?
3: 15 po. E babae pa naman. E di, sabi ko, bahala na, sabi kong ganyan. Noong time na ako po'y magpapa-appointment, daan ako ng 24 ng umaga sa ospital, wala pa po si Doc. Tumawag po, sabi ko sa anak ko, anak, maya-maya ako. Kasi dadaling ko lang yung plate ng iyong CT scan at magpapa-appointment ako para sa biopsy. Ma, sabi niya, wag na, umuwi ka na muna. Para po kasi may pumipigil sa akin. Sabi niya, uwi ka muna. Hanggang sa umuwi na po ako, sabi ko, bakit anak, umuwi ka na. Umuwi ka na, ma. Sabi ganun sa akin, nung uwi ko po, hindi ko na po napa-biopsy.
2: Ano po yung binigay sa inyo na meron pong binigay na reseta?
3: Meron pong ibinigay na B-complex. Niresetahan po ng TB, yung pong libre naman sa center, yung pang TB. At saka po antibiotic na good for 2 weeks.
2: Ano pong nangyari? Ano pong nangyari nung uminom
3: din? Pinainom. Ay, nung pong December 26, na-hospital siya, December 28 po kami lumabas, nalalay na po yung kabila niyang kamay.
2: Mahina na rin.
3: Nawala na pong, na-paralyze na, parang na-stroke na, parang... Tapos kami po albularyo na. Punta na po kami. Bagong taon po nasa albularyo kami.
2: Ibig sabihin, nalibot nyo na rin yung mga paggamutan.
3: Opo, napakadami na po. Hanggang sa pinaservisan ko na rin po uli siya doon sa isa pang albularyo. Ilang albularyo po yung pinaservis ko sa amin. Madami na rin po akong herbal na ginamit.
2: Huwag na po natin pangalanan.
3: Opo, madami na rin po. Ay, siyempre, ako yung ano-ano na rin po. Hindi ko na rin po alam. Opo, ipinatigil pa ng isang albularyo yung doktor, yung gamot. E di ganun. Hanggang sa nung January po, utay-utay na yung kabila naman po ang hindi na nakagalaw, yung kabila naman po niyang kamay. Tapos siya po, wala siyang ibang pwesto, nakatagilid lang siya, ganyan lang.
2: Hindi makabangon, ma'am?
3: Hindi po, pero naiigalaw naman niya yung paa niya, kaya lang, hindi po siya makatayo. Hindi nga po siya makakamot eh, kasi wala talaga yung kamay niya. Pag napababa, kailangan mong itaas yung kamay niya, talagang wala po, manhid. Tapos nung time na ganun, siyempre, nag-aano din ako. Tapos may bukod.
2: Paano nyo po nalaman yung CMD, ma'am? Yung power trio?
3: Naulit po sa akin ang kumari ko. Sabi sa akin, Mare, itry mo kaya itong CMD. Kasi yung kumpari ko daw po, mataas ang sugar. 1 week na inom, may pagbabago. Sabi ni, kaya lang, Mare, may kamahalan. Sabi niya. Sabi ko, sige. Sabi ko, ganyan.
2: Sinubukan nyo na rin?
3: Opo, po ako.
2: Eto, ma'am, nung nasubukan nyo yung power trio, ano po ang kagandahan na nangyari sa inyong anak?
3: Unang punta ko po dito February 4, unang inom po niya, yan po agad, power trio agad po. Kasi hindi po pumayag si Madam Manilin ba yun? Na ang ibibigay niya sa akin ay wala yung CBJ. Supreme pa po kasi yun nun eh. Eh sabi niya sa akin, sige, ano kita pagka meron na, kasi sa kalagay ng anak mo, kunwento ko nga. Sabi niyang, alam niyo po, second week ng March, ang anak ko po ay nakakatayo na, nakakaahakad na po siya.
2: Grabe.
3: Tapos pinapahay din po dito sa batok 3 to 4 times a day.
2: Gano po kalaki yung bukol sa leeg niya, ma'am?
3: Ganito na po siya, oh.
2: Malaki na?
3: Opo, hanggang batok na yung dito niya.
2: Ngayon, ma'am, kumusta siya?
3: Ngayon po, wala na po yung bukol niya. Tapos, okay na po siya, nakakapasok na po siya. Kala ko nga, hindi siya makakapasok eh. Awa po ng Diyos. Thanks kay God talaga. Nagpapasalamat po talaga.
2: Parang sa power trio din talaga.
3: Opo.
2: Mama.
3: Pero hanggang ngayon po, yun pa rin po yung 10 ng 10 tabletas po ang anak ko. Umaga, tanga, ugali hapon ng CBS.
4: Ibig sabihin, mami, ngayon, yung anak nyo nag-aaral na?
3: Opo. Nag-aaral na po ang anak ko. Napasok na po ngayon.
4: Ano po yung masasabi nyo, ma'am? Kasi mapapakinggan tayo sa radyo. Ano po yung gusto mong sabihin o mensahe? Magandang mensahe sa mga makakapakinig po sa atin na subukan din yung ating produkto.
3: Opo, sa totoo,
4: lalo na sa may mga karamdaman, ma'am.
3: Opo, sa totoo lang po, doon sa amin doon, inire-recommend ako po si MD dahil kita naman nilang kalagayan ng anak ko at kita naman nila ngayon kung ano nangyari. Sabi ko, si MD lang po ang ininom niya. Inire-recommend ako po talaga sa kanila.
4: Yung bawat... Ano po yung masasabi niyo, ma'am, sa mga makakapakinig sa atin?
3: Ay, dun po sa may mga karamdaman ay sa mga kung cancer man yan o ano, talagang subok ko po ang power trio. Subok ko po yan kasi yan po ay naano ko sa anak ko. I-try nyo po at talagang pera lang yan.
4: Okay, ang ganda.
3: Pera lang po yan.
4: Okay, kuhanin natin yung pangalan ni ma'am. Ano po yung pangalan niya, ma'am?
3: Elvirico po.
4: Taga saan po?
3: Nazareto.
4: Ayan, palakpakan natin si ma'am. Ang ganda ng kwento.
2: So, ayan mga listeners po natin, mga ka-CMD ka-Power Trio, inyo pong napakinggan ang napakagandang patotoo ni Ma'am Elvirico na taga Calapan City kung paano po natulungan ang kanyang anak na dating nagtiis sa karamdaman at hindi na alam kung paano matutulungan ni Ma'am Elvi ang kanyang anak na tiis po sa karamdaman at halos hindi na po masyadong makagalaw. Si Ma'am Elvirico ay pumunta sa ating opisina, sa ating ZMD office dito po sa Calapan City at siya po mismo ang nagtanong sa ating opisina kung matutulungan ang kanyang anak at syempre mga listeners natin, hindi po tayo nagdalawang isip na matulungan si Ma'am Elvirico kung paano po matutulungan ang kanyang anak sa iniindang karamdaman ay dahil po sa ating Power Trio. So, inyo pong napakinggan na ang kanyang anak po ay maayos na at nakakapag-aral na at nawala ang bukol doon po sa batok. Doon sa likod, mga kaibigan. Kaya talaga naman, ang ating Power Trio po ay nakaka-amaze, nakakamangha dahil ang dami pong mga taong natulungan na may mga iba't ibang karamdaman. So ang ating products po, yung ating Power Trio, yung ating CMD, yung ating CBF, yung ating CBJ, ito po ay hindi po gamot. Hindi po natin kiniklaim na gamot. Ito po ay food supplement na nakakatulong sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Pero ang dami pong patunay na nung sila po ay nakainom o nakagamit ng ating Power Trio ay mas mabilis po sila na nagkaroon ng tinatawag na kaginhawaan. Kaya kung gusto mo po na guminhawa ang pakiramdam, kung ikaw po ay katulad po ng anak ni Ma'am Elvirico na dating may karamdaman o may karamdaman na gustong magkaroon ng kagalingan, subukan po at bisitahin ang ating mga CMD branches dito po sa Mindoro. At announcement po mga kaibigan, no, this coming August 3, Lunes po ito mga kaibigan, announcement po, attention sa lahat po ng mga nakikinig na gustong malaman ang estado ng kanilang mga kalusugan, meron po tayong libreng health check-up sa CMD Bungabong this coming August 3. At Lunes po ito mga kaibigan, mag-uumpisa po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At ang maganda po dito, dalawang beses na rin ang ating libreng check-up, ang ating health check-up dyan sa CMD Bungabong, Lunes po at Biyernes na. No? Sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At this coming August 5 sa CMD Center Pinamalayan, kita-kita po tayo dyan mga taga Pinamalayan, mga kalapit po na bayan dyan po sa Pinamalayan, ano, dyan po sa CMD Pinamalayan. This coming August 5, Miyerkules po ito, libre po ang ating health check-up dyan. At mga listeners po natin, mag-uumpisa po ito ng alas 9 din ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So dyan po sa CMD Pinamalayan ay... punta lamang po kayo at pupunta po kami dyan, ang inyong consultant, ako po ang inyong lingkod. ang magbabasa ng inyong mga results dyan po sa mga CMD branches. Ano? At this coming August 8 sa CMD Calapan, libre po ang ating health check-up sa CMD Calapan. Alas 9 rin po ng umaga hanggang alas 12 rin po ng tanghali. So sa first 20 po na customer sa mga CMD branches na unang makakapunta o makakapagpalista, meron po kayong libre na at meron po kayong libre na 3 araw na CMD sample na iinumin. Kaya mas maagang makapagpalista, mas maganda po, maaga kayong makakauwi. At meron pa po kayong libre na CMD sa loob po ng 3 araw na iinumin. So ang ating mga CMD center, located po tayo sa Calapan, located po sa may ground floor, Palmiro Building, Barangay Tawiran, Calapan City, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite. At dyan naman po sa Pinamalayan, ang CMD center sa Pinamalayan, located po sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita, Along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat ng Mahar. At dyan naman po sa Bungabong, ang opisina ng CMD, located po ito sa may Barangay BB1, katabi po ng Venture Motorcycle. Bukas po ang ating mga CMD center, Lunes hanggang Sabado, kasi ang pagkakaalam ng iba, yung libreng check-up lang, open ang mga CMD center. Hindi po ano, bukas po ang mga CMD center po natin, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya kung kayo po ay mag-a-avail ng ating Power Trio, visit lamang po kayo

Bawas po siguro tong tinatanong niya kasi Monday tawag dito sa ano po sa Rojas, Sabado po ang ating health checkup at Martes. So every Saturday and Tuesday, tama, sa Rojas po yung tinatanong niya ni ma'am. So po ma'am, pwede po kayo magpa-check up sa CM de Rojas alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Sabado po yan at Martes. Oo. Yun. Meron din dito, pwede po ba yan sa may high blood, sir? Kasi lagi pong hina-high blood ang aking asawa at pabalik-balik sa pagpapa-ospital kahit may iniinom na gamot. Taga dito po kami sa may barangay Masipit, Calapan City. Oo naman, pwede po. Pwede pong uminom ang inyong asawa kung lagi pong hina-high blood. Diba sinabi ko kanina, kung tumataas ang blood pressure, kakulangan sa minerals na magnesium. So ang ating CMD, binabalik niya yung mga nagkukulang na minerals sa ating katawan nang sa ganun po ay lumakas po ang ating mga selula at maging maganda po ang daloy ng ating mga dugo. So yun, visit po kayo sa CMD sa CMD Calapan. Ano ho, kung kayo po ay taga barangay Masipit. Oh, sabi dito, sige po, lista nyo po ako para bukas, taga San Jose po ako ma'am. Aba, kalain mo taga San Jose? Ay, nagtanong sa atin, oo, kung may check up at magpapalista na. Sige po ma'am, ano ho, visit po kayo bukas. Kung kayo po ay pwede po bukas, pwede po, visit po kayo sa CMD Center Rojas Mindoro kung kayo po ay taga San Jose. So ang ating free health checkup mga kaibigan, mayroon na pong more than 30 na result po ito katulad ng sa cardiovascular, cerebrovascular function, gastrointestinal function, liver function, uric acid, kung mataas, kung acidica, pwede pong ma-detect po dyan sa ating German health code analyzer na machine. Mga kaibigan, pansamantala po tayong magpapaalam sa ating programang Power Trio Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Inabot na po tayo ng ating oras. Salamat po sa inyong pakikinig. Pakinggan nyo pong muli ang ating programa. Abangan lamang dito po sa istasyon na inyong pinapakinggan. Sa ganito pa rin pong oras at ganito pa rin pong araw. Ako pa rin po, Marvin Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner na nagsasabing, kung ikaw po ay may problema sa iyong kalusugan, i-Power Trio po natin yan. Salamat po sa inyong pakikinig. And God bless us all. Bye-bye po.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: G-Zone is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: pakikipagsabayan. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, magandang hapon po sa inyo lahat at isa naman po malaman at makwelang pag-alam at paghimay po ng issue at batas ang ating papag-uusapan ngayong hapon. Mainit, naglalagablab, nag-iinit ang ating issue. May ka-live-in ako, naghiwalay kami pero meron kaming naipundar. Paano ko hahatiin kung inoonsehan ako ng dati kong karelasyon? May kay ba ang ka-live-in ko? Yan ang ating issue ngayong hapon. At samantala, mga tanong po ng ating mga kabatas na bibigyan po ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico. Mamaya ho yan sa libreng payo ni Gal. Issue at batas atin pong alamin at himayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer. Kasama po si Ms. Jen Galvez at ang attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Good afternoon.
2: Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kabatas. Ang ganda ng topic natin ngayon. Mm. Akala ko kwento ng buhay mo.
1: Uy, grabe.
2: Kasi pakisabi mo, meron po akong kabit, meron po akong kabatan.
3: Classic.
1: Ewan
2: pero
1: ko ba sa scriptwriter
2: ba,
1: natin.
2: Jen, akala namin talaga, meron kang
1: may
2: tinatago ka na
3: sus kung ano ba. Hindi siya, diba?
2: Hindi pala siya. Si Bruce Limones pala yun.
1: Si Bruce Limones.
2: Maigi naman na ilinaw natin.
3: Ang katabi po niya sa gabi ay hindi asawa niya, kundi si Pepper.
1: Si Pepper.
2: Sino si Pepper?
3: Yung aso niya.
1: Nako.
2: Kaya pala si Bruce, minsan amoy aso, ha? Ikaw, Bruce, ha?
3: Oy mga kabatas, magandang hapon po. And syempre, once again, hindi na naman po siya naka-t-shirt ng aming uniform na Basta Batas.
1: Wow. Wow.
3: Kasasabi lang, no? No brands, diba? Mm. Bakit yung logo ng Congress ang suot-suot mo?
2: Eh, kasi nga, lately, marami akong nakakausap ng mga congressmen.
3: Tapos?
2: So, naalala ko sila.
3: Kaya
2: nga, diba, kaya nga hindi sila diba napiko nung tinawag na unggo yung mga Pilipino.
3: Talaga?
2: O kasi buwaya sila.
1: Ayun ang grabe.
2: Hindi ako affected.
1: Hindi ako affected.
2: Oo.
3: Ano sasabihin nyo dyan?
2: Ano sasabihin nyo? Kaya kung tinawag silang buwaya.
1: Baka yun, mag-react pa.
3: I think.
2: Diba naman proud sila?
1: At least na-mention.
3: Mga kabatas, ang pag-uusapan po natin ngayon, sorry.
2: Wow.
3: Kung
2: kailan namang may show, tsaka nakagaano ng candy, tama ba naman yan?
1: Ayan.
3: Nga.
2: Meron din ako pero hindi halata. Ang ginagawa ko kasi, alam mo ginagawa ko? Ang ginagawa
3: ikaw,
2: ko ha?
3: Ikaw maghusga.
2: Hindi, papaliwanag ko sa inyo. Yung candy, para hindi mahalata, kasi ikaw nasa gitna, di ba, sa dila mo.
1: Dila.
2: Ang ginagawa ko nilalagay ko muna sa gilid.
1: Gilid.
2: At technique ko yan, pagka minsan, halimbawa, kunyari sa brief, ayokong gubarin. Minsan ginagawa ko, tinatabi ko lang. Hindi, pinapaliwanag ko na may mga paraan. Kung ano man ibig sabihin nun. Pwede mong itabi lang. Yun lang ang point ko. Hindi, totoo, ma'am.

0: Jin.
1: Lalo pag iihi ka.
0: Actually, natutunan ko yan kay Noel, yung asawa niya. Kay Sir Noel. Sabi niya sa akin, Atty, ba't ba din mo pa? Pwede mong
2: grabe
0: itabi.
2: Grabe naman to. Ayan na naman. Tawa ko na ayan, tawa.
0: So, tinabi ko yung, tinabi ko yung candy dito ngayon.
1: Ayan. Okay, so, tabi-tabi.
2: Tawa ko ng tawa. Masasabihan na naman ako ni Father Bong. Sabi mo naman sa akin, lamay to. Itong paring to si Father Bong. Talaga. Oh. Sabi niya, Jen, naparod ko yung show niyo nila Atty. Edward Chico. Tawa ka ng tawa.
0: Actually, totoo yan.
2: Hi, si, Father Bong.
0: Ano, si Lord De Vera, di ba, nag-guest ako doon sa show niya. Mm-hmm. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, Atty, napapanood kita. Mm-hmm. Kasama mo yung babaeng tumatawa lagi.
1: Parang yun na talaga tumatak, eh, no? Yun tawa.
2: Hagig-kick
0: ng bayan.
2: Pagpasensyahan niyo ng mga kabatas kung ako po'y nagki-candy ngayon from time to time kasi medyo nangangati yung lalamunan ko, you know. Hindi kaka-lasting.
1: Iba ko yung nangyari last week.
2: Last week kasi. No. That's not last week, that's not last week. It's a different date. Different.
0: Anyway, naalala ko kasi naalala mo may topic tayo pinag-usapan natin yung deep throat.
2: That was before.
0: So, anong nangyari nga pinag-usapan itong deep throat? So, alam
2: na. Tama na nga.
0: Kung bakit siya naka-candy.
2: Hindi yan ang pag-uusapan po natin, mga
0: kabatas.
2: Pero
0: sa kabatiran ating mga kabatas, ganito nangyari niyan. Ang topic po na atin noon.
2: Hindi pa yan. Hindi pa yan. But anyways, mga kabatas,
0: so, bakit ako nagkakamali?
2: Ewan ko sa'yo kasi kaka-offline mo sa akin.
0: Hindi kaya
2: no?
0: Dahil sa katotohanan ay mga shows natin ay palaging live.
2: Tanggalin mo na nga yung
0: live
2: na yung
0: show natin.
2: Hindi, mga kabatas.
0: Yan po ang problema pag live ang show. Nakakamali kami talaga.
2: Ang gulo natin, ano ba?
1: Uy, sabi ni Direk, tumigil na raw kayo.
2: Although, mga kabatas, ang pag-uusapan po natin is yung relationship ng ating mga ilang kabatas natin na unfortunately po, siguro talagang yung iba dyan yun lang kaya nilang gawin, diba? O kaya, yun naman talagang gusto nilang gawin, yun po yung pag-live-in, diba? Siyempre, desisyon nyo yan, buhay nyo yan. Hindi natin alam, Rico, dyan kung ano yung pinagdadaanan ng ibang mga kabatas natin. Attorney, sa under Philippine law,
1: you know,
2: paano na dinidescribe ng batas ang live-in relationship? Sige, lunukin mo muna
0: yan. Well.
1: Huwag mo lulunukin.
0: Oo.
1: Delikado.
0: Bakit si Ma'am Jen na nilulunukin?
2: Hindi. Ano ba kayo?
0: Yung candy.
2: No, green.
0: So anyways, ang pinag-uusap. Bakit mo naisip nag-green joke? Candy pinag-uusapan. Ikaw madumi ka mag-isip eh. Wala naman kaya kaming ganoon.
2: Sige na.
0: Anyways, kaya dito po kasi natandaan po natin pagdating sa pagpapamilya, kung titignan natin ang family code, ini-encourage talaga tayong mag-asawa. Kasi yung marriage kasi, it is impressed with public interest kasi ito yung pundasyon ng pamilya. Pag nag-asawa ka, napakaraming mga ika nga ay repercussions na legally ay pwedeng mangyari, hindi ba? Napakarami ring mga karapatan at mga obligasyon na nakapaloob pag ikaw ay nag-aasawa. Kaya lang ang problema, may mga nagpapamilya na they never actually see the need to settle down and get married. So ang nangyayari, nagli-live-in sila. Okay. So yung live-in relationship, from a legal standpoint, ang tawag dyan ay common law relationship. Kaya yung asawa mo, ang tawag mo ay common law wife partner. Or common law husband. Ibig sabihin, kayo ay nakatira sa ilalim ng isang bubong at ang purpose niya ay magpamilya rin, pero walang blessing ng pag-aasawa. So ang mahalagang tanong dyan, kung kayo ay magka-live-in, meron bang mga karapatan? Meron din po. Kaya lang, hindi ganun ka-spelled out kagaya nung nag-asawa kayo. At kung may karapatan man, hindi ganun ka-extensive.
2: Limitado.
0: So, halimbawa, kapag kayo ay nagkaanak, ang mga anak nyo ay illegitimate children.
1: Okay.
0: So, malaki ang implikasyon kapag ang bata ay illegitimate child. Kasi sa issue ng parental authority, sa issue ng parental custody, even sa issue ng support, ay iba kumpara doon sa binibigay or ginagawad sa isang legitimate child. Palaging mas malaki ang nakukuha talaga
1: ng legitimate
0: children. Yes. Kahit sa usapin ng pagmamana, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Kalahati lang ng nakukuha ng legitimate child ang nakukuha ng illegitimate. So, on that score alone, makikita mo, kapag kayo ay hindi mag-asawa, mas mahirap ang kalagayan ng mga anak ninyo. Hindi ba? Lalo na sa lalaki. Dahil kapag nagkahiwalay sila, walang parental authority at walang parental custody ang tatay.
1: Mm-hmm.
0: Although persado siyang magbigay ng suporta. O pangalawa, sa usapin naman halimbawa ng karapatan ng isang common law wife or common law husband. Kung kayo ay mag-asawa, automatic ang default property relations ninyo or regime ninyo would be absolute community. So whatever is ACP brought into the marriage, automatic pag-aari nyo ng dalawa yan and what may be acquired thereafter. And bawa, kami ni Ma'am Jen, nag-asawa. Kung meron akong 1 billion, meron siyang 10 piso, so automatic 1 billion and 10 pesos ang may-ari niya na yung absolute community. Kaming dalawa na, parang hati kami doon, hindi ba? At kung kami mag-decision, for example, na halimbawa, may namatay sa aming isa, so automatic yung 1 billion na yung kalahati nun, eh mapupunta bilang share niya at makakapagmana pa siya dun sa natitirang kalahating bilyon. Hindi ba? At yung mga kikitain pa habang mag-asawa sila. Kapag kayo ay magka-live-in, hindi ba? Pasok kayo dun sa tinatawag na Article 178. Ano ba?
2: 147
0: ng family code.
1: Okay.
0: So 147 ng family code, ito yung magka-live-in na walang legal impediment na mag-asawa sila. Halimbawa, ako'y binata, si Ma'am Jen ay dalaga, tapos nagsama kami as husband and wife, common law husband and wife. Ibig sabihin, pwede naman kami mag-asawa kung gusto namin.
1: Correct.
0: Kaya lang nag-desisyon kami
1: na hindi.
0: So if that is the case, automatic co-ownership ang aming property relation. So ibig sabihin niyan, kung ano ang aktwal na
2: punar
0: na ibigay namin sa aming pagsasama. Halimbawa, naka 10 million ako, naka 2 million siya.
2: Ba't laging mas maliit di, yung sa akin?
0: Hindi kasi.
2: Bakit ganun?
0: Kasi sa pangatawan, malaki ka din. So, ganun yun, hindi ba? So,
1: oo
0: kasi
1: naman. Oo din, umuho din ako.
0: Ganun ako.
1: Oo din, sabi
2: ko. Oo nga, ano?
0: Umuho.
2: Sandali. Koka.
0: Excuse me po, pasensya na po kaya tayo.
2: Oo. Grabe yung ubo ko, Tony. Dalawang ilang buwan na,
0: actually,
2: hindi pa nawawala.
0: Yung ubo ko kasi, nagkaroon ako ng allergy kasi. So, yun yung problema ko right now. Kaya matagal na buwan na. Iisipin mo, parang ubo lang ng ilang araw eh.
1: Correct.
0: Parang siguro, araw-araw silang nagkikita. Pero ang totoo po niyan, may allergy nga ako na matagal na. So, anyway, kagaya po ng sinasabi ko, balik tayo dito, ginugulo mo ko. So, ayan, nakalimutan ko na.
2: Hindi.
0: So, co-ownership siya supposedly. Pero itong kagandahan, sabi ng Supreme Court, kung halimbawa tayo'y common law husband and wife, Miss Jen, ako yung nagtatrabaho, nakapundan ako ng 10 million. Pero ikaw ang nag-aalaga ng mga bata. Ikaw ang bahala sa household. You take care of the family. Ang mangyayari, yun na yung contribution mo. Although it's non-pecuniary, meaning hindi pera, may tutunin na contribution mo yan. Pag naghiwalay tayo, edi ang mangyayari, hati talaga tayo doon.
2: Equal sharing.
0: Equal sharing. Kaya lang, pag kayo ay live-in, dahil hindi kayo talaga pwede mag-asawa. Dahil, halimbawa, ako pala may asawa na. Or si Ma'am Jen, for example, ay may asawa din. So, pag nag-live-in kami, iyon ay bawal na relasyon talaga.
1: Correct.
0: Diba? Okay. Mag-govern kami ng 148, yung actual contribution lang talaga. So, kung ako halimbawa ay nakakuha ng 10 million siya, piso lang. Pag naghiwalay kami, 10 million pa rin yan sa akin. So, even sa usapin ng ari-arian, magkaiba pa rin. Ngayon, ang tanong, bakit ganun? Bakit parang unfair sa live-in relationship, considering na mahal naman nila ang isa't isa? Well, ganun ang pagtingin ng batas kasi ini-encourage nga tayo na mag-asawa. Kasi pag nag-asawa kayo, mas malaki ang mga legal na implikasyon.
2: Binibigyan ng importansya ng batas.
0: Because it's the very foundation of the family.
1: Pero paano yun halimbawa, meron magka-live-in, nagkaroon ng joint account halimbawa sa banko. Pagka naghiwalay sila, paano yung mahahati pa rin ba yung sa yung joint account nila doon?
0: Well, kagaya na sinabi ko, technically kung magkano dapat yung dinala mo, hindi ba? Pero syempre, may hirap lang patunayan nun, kasi joint na eh. So mag-aaway na kayo kung kanino nang galing yung pera. Pero kasi ako, sa totoo lang, ang nagiging problema dito, kapag ka talaga wala kayong tinatawag na juridical tie, yung talagang yung tali ng pag-asawa o pagkakasal na tinatawag, ang nagiging problema talaga, maraming karapatan na hindi mo ma-invoke or ma-pursue or ma-exercise. At definitely, it's a given. Kasi nga, ang design ng batas, magpakasal kayo. Kaya lang, ang problema naman sa Pilipinas, pag nagpakasal ka, talagang pag yung from kasal naging sakal, ang hirap naman umalis. Kasi wala tayong divorce eh. Ang divorce, po kasi ay meron na sa halos lahat ng bansa. Maliban na lang sa Vatican at sa
1: Pilipinas,
0: atin.
1: Yes.
0: Sa Vatican, ba't naman magkakaroon ng divorce doon? Ikahalat sila kumakalembang, di ba? Ibig sabihin lahat sila lalaki, hindi naman yun mag-aasawa. Hindi ba?
2: So,
0: ano ba masama sinabi ko?
2: Tumawa si Manong
0: Driver. Sabi ko lang lahat sila may kalembang.
2: Attorney,
0: diba?
2: Magka-live-in kami, niligot dyan, diba? So, hindi na, wala siyang asawa, wala rin akong asawa. Gusto lang namin, pero ang problema, sa 10 taon na magka-live-in kami, nangaliwa ang lekat na yan, diba? Pwede ko ba siyang, ano, will the law apply sa kanya na, ano
0: ng
2: ba yun?
0: Bouncy.
2: Oo, attorney, or concubinage.
0: Okay. Ang problema, depende doon sa ikakaso mo. For example, hindi mo siya pwedeng idemanda ng concubinage, precisely because yung concubinage naka-angkla doon sa pag-aasawa.
1: Correct.
0: So kung dahil pag ikaw ay nangaliwa, despite the fact na may kasalanan ka, yun yung nagiging kasalanan mo kasi dahil may asawa ka na, you're not even supposed to do that. So yung babae, hindi mo mademanda ng adultery. Yung lalaki, hindi mo mademanda ng concubinage. However, sa vowsy, pwede mong maidemanda if it amounts to, for example, ay psychological violence and emotional violence. At depende na lang yan kung paano mo ika nga ipapaliwanag. Because yung vowsy, hindi naman siya nakaangkla sa relasyon ng kasal.
1: Yan.
0: O as unlike, for example, itong concubinage at itong adultery na nakabase doon sa fact na yung dalawa ay mag-asawa.
2: Off-air, you were explaining kanina, sabi mo, kabit ay hindi the same as kalivin, di ba? Pero, may instances na yung kabit mo, ginawa mo ng kalivin, diba?
0: Well, actually, pinaliwanag ko na nga kanina yan, hindi ba? Yun nga yung
2: hindi,
0: pasok
2: hindi
0: sa,
2: pa ako tanong.
0: Yun yung pasok sa 148. Hindi, sabihin, pinaliwanag ko na yun. Okay. Yun yung pasok sa 148 na meron kayong, kala mo, inaaway kita. Palibasa, madalas ka mang-away.
2: Hindi.
0: So anyways, kagaya ng sinabi ko, lahat ng pagsasama ay kinover naman ng batas. Kaya lang sa totoo lang, masyadong malupit lang yung 147 and 148. In fact, yung 147 and 148, these are provisions that are there based on equity. Okay. Ano ibig ko sabihin, hindi siya talaga karapatan na ginagawad ng batas, nilagay lang yan para hindi magkaroon ng unjust situation. Halimbawa nga naman, kami halimbawa, may asawa ako, may asawa siya, nagsama kami. Diba? May 10 million ako, tapos siya may 1 million. Pag naghiwalay kami, hahatiin mo. So, hindi yun makatwiran dahil unang-una sa lahat, lugi yung magiging totoong pamilya ko. Dahil yung 10 million ko na supposedly technically nasa kanila dapat, ay isi-share ko pa sa'yo. So, ang ibig ko lang sabihin dito, ibinigay lang yan precisely because we do not want to create an unfair situation.
2: Tama naman.
0: Na yung dalawang nagmahalan, ayaw na nila.
2: Tama
0: so,
2: naman.
0: Anong point natin dito? Sa bandang uli, ang gusto talaga ng Estado, kung gusto mong bumuo ng pamilya, mag-asawa ka.
2: Common question sa atin yan. Matagal na po kami magka-live-in. 15, 20 years na po kami magka-live-in. It doesn't make you automatically na mag-asawa.
0: And conversely, may mga tao din nagsasabi sa akin, attorney, 20 years na kaming hiwalay. Ibig ba sabihin ay ako yung malaya na? Pwede ba kami pumirma ng affidavit na kami naghihiwalay at pwede na mag-asawa? Pinagtatawa ng ko yung ganyan na kagaya ng ginagawa ni Miss Jen ngayon. Pero it turns out Now it turns out, maraming mga tao, akala nila totoo yan.
2: Hindi ko pinagtatawanan yung situation.
0: Akala nila totoo yan. Hindi ba? So lagi ko sinasabi sa kanila, hindi po totoo yan. Pag kayo'y nag-asawa, tatlong bagay lang ang makakapagpahiwalay sa inyo. Yun ay kung nagsampa ka ng kasong annulment, ikaw ay nagsampa ng kasong nullity. Pag sinabing annulment, ang inyong pag-asawa ay valid until annulled.
1: Oh,
0: kapag ka naman nullity, ibig sabihin from void. The very start,
1: from the very
0: void
1: beginning.
0: Yan. Yes. Halimbawa, ang ground ay psychological incapacity. Pangatlo, kapag ang isa sa esposo ay namatay. Siyempre, kapag ka namatay ka, yung ika nga, yung juridical tie na tinatawag
2: napuputol na.
0: Ay napuputol na. Hindi ba? Kaya pag namatay yung asawa mo, pwede ka na mag-asawa uli. Hindi ba?
2: Mamili ka na lang, Rico, dyan sa akin naman.
1: Sa?
2: Sa tatlo na yun. De, joke lang.
1: Mamimili ako si Aida, si Lorna, o si Fe.
2: Ah, yeah. Anyways.
0: Okay, ikaw, kung mamimili ka kay Aida, si Aida, si Lorna, si Fe, sino mas gusto mo?
1: Si Fe.
2: Bakit? Si Fe?
1: Last eh.
2: Ikaw?
0: Ako? Gusto ko sabay. Hindi ko alam. Sino nga ba? Paano nga ba? Ako siguro si Aida.
1: Aida, bakit?
0: Eh, kasi una.
1: Una, ayan.
0: Oh, gusto ko nagpa-train siya.
2: Okay, mga kabatas, hindi. Well, of course.
0: Kaya lang ang problema yung pangalan nila, parang hindi maganda.
1: Bakit? Diba?
0: Mas maganda si Nicole, si Steph, or si Samantha.
2: Yeah.
0: Parang ang piling ko magaganda. Diba?
1: Kasi di ba ginawa naman yung kantang yun nun pa.
0: Pag Aida parang yung ano yung machan na chismosa. Ganun yung naisip ko ng pangalan Aida.
1: Pag Lorna.
0: Machan na chismosa. Yung Lorna, medyo slim naman siya. Pero plain looking, hindi
1: plain
0: ba?
1: Plain looking.
0: O yung Fe, parang para siyang small time na estapador. Alam mo yung, kaya ano siya, alam niyo gano'n, di ba? Yung nagbebeto ng peking alahas. Yung nagpapatrip siya ng mga locust housing tapos hindi kompleto papeles.
1: Yun lang. Diba,
0: parang gano'n ang dating.
2: Yung katuwaan lang po yan, mga kabatas.
0: Ate, kasi yung pangalan, sometimes meron siyang naka-associate na itsura.
1: Na itsura, yes.
2: Yeah, diba? like Jennifer. Kanina. Maganda, Jennifer.
0: Jennifer, maganda.
2: Yayamanin.
1: Yung Nicole, halimbawa. Wow.
0: Porkit yun ang pangalan mo. Ikaw, maganda, tsaka yayamanin.
1: Ay, pag Nicole.
2: Ano naman, Edward?
0: Pagka Nicole, maganda talaga.
1: Maganda. Pagka, ano yung sabi mo kanina? Stephanie.
0: Maganda pag Stephanie. Diba? Diba, joke ko nga lagi, yung nag-date ako ng Nicole, tapos nang makita ko mukhang Edna. Ako, Nicole. Sabi niya, Nicole, she, excited ako. Ang itsura niya, Edna, tapos yung apelido, Gargan. Tapos, alam po ha, akala nila nagsisinungaling ako. Tinignan nila sa Facebook, ang dami kang Edna Gargan.
2: Tapos ang malala nito.
0: Hoy, pangit ikaw may sabi niya na.
2: anyways, mga kabatas, alam nyo, kaya we highly encourage, if you can, ano, and then if you find it in your heart,
1: yes.
2: Mas maganda po syempre na fully covered kayo, fully protected under the law. Syempre, di, pakasalan mo na, pakasalan mo na si sir.
1: Correct.
2: Magpakasal na kayo.
0: Hindi, pero kasi di ba
2: choice nga, nyo naman yun.
0: Di ba nga kasi syempre nagbabago si yung sir. Panahon. Usually, sa Western culture ngayon, dahil sa kanila kasi ang hirap mag-asawa, ang masyadong masalimuot yung divorce process tsaka yung consequence, legal consequence.
1: Yes.
0: Kaya kung magkaminsan doon, ay na lang nila mag-asawa. At sa Amerika kasi malaking bahag na ng mga nag-asawa, ay naghihiwalay din, hindi ba? At dito, surprisingly, marami rin nakikipag-iwalay.
1: Na-influensyahan na rin ang Western culture, probably.
2: But it still doesn't negate the fact that, you know, a married life, is it can really be a blessing if, you know, if you guys
1: if you know how to take care of your
2: if
1: family.
2: If you make your wife happy.
0: Well, but of course, you cannot make your wife happy.
1: Yes.
0: No, but seriously, importante talaga ho, bago kayo kasi mag-asawa, kilalanin niyo yung pakakasalan ninyo.
2: Very, very true po.
0: Kasi mahirap pag masama ugali.
2: Totoo yun.
0: Hindi ba?
2: Totoo yun.
0: Yung iba kasi, ang gusto lang nila, porkit maganda. Although it makes sense din na maganda. Siyempre, wala namang may gusto ng pangit eh.
1: Oh,
2: meron!
1: Yeah.
2: Meron!
0: Hindi.
2: Si Andrew E.
0: Walang may gusto ng pangit minsan. Siyempre, kaya pangit na nga sa... Usually, pangit ka din kasi. Siyempre, wala naman magkakagusto sa'yo, di ba? Kung pangit ka, siyempre, Ay, syempre kayo na magdadama yan. Dali lang yung point ko, hindi ba? Pag pangit ka, dalasan pangit ka din. Pero walang tao na gusto niya pangit mapangasawa niya.
1: Of course.
0: Iba rin kasi pag maganda asawa mo, isipin mo, pangit asawa mo, tas mainit ulo mo.
2: Imagine mo,
0: ang yun ang haharap sa'yo.
1: Sus Mario.
0: Ay, di lalong mag-iinit ulo mo nun.
2: Alam mo, kaya pala...
0: Malayo pa lang nakakairita na.
2: Hindi, kaya pala ang ganda ng asawa mo,
0: eh, syempre, pogi ako eh.
1: Ayun.
0: Yun ang sinasabi dito. Birds of the same feather flock together.
2: Ay, matigil-tigilin mo ako. Oh. Anyways, we ko John Ferrero.
0: Oh, sige. Kasi sumo akong pahiyain, hindi ka lang nakais eh.
2: Hindi ah.
1: O okay, sige, isang minuto, bibigyan natin si attorney ng mga phrases o di kaya mga salita na i-re-relate
2: po sa... May
1: kinalaman
2: sa...
1: Batas. Okay, so timer ito po ang ating segment na TikTok Timer Starts Now. Kulasisi.
0: Kulasisi yan ba yung kabit? Yan yung kumbag sa sasakyan, sabi nung lolo ko, yung kulasisi daw ang nagpapainit ng karburador.
1: Ayun.
0: Hindi ka naman yung sabihin. Sabi niya.
2: Motel.
0: Motel ay madalasi.
1: O kuracha.
0: Number 17 sa balota.
1: Kuracha.
0: Yung kuracha, di ba niya cockroach?
2: It's a Spanish, pero...
0: Kabit. No, kabit.
2: Kabit, oo.
0: Yung madalas, sumabit.
1: Yan.
2: Petroleum jelly.
0: Petroleum jelly. Bakit petroleum jelly ang naisip mo? Yung para sa mga adventurous na kagaya mo.
2: Ginagamit sa mga nagli-live-in, syempre.
1: O ito, iba na to. Sub judice.
0: Well, sub judice. Ano nga ba yung
2: sub judice? Ang layo naman
0: ng sub judice.
1: Bakit? Eh, gusto ko nga.
0: Sabi kapag may kaso, hindi mo siya pwedeng pag-usapan kasi baka maka-apekto
2: doon
0: sa outcome ng case.
2: Oh. Biyanan.
0: Yung biyanan, yung
1: mag-ingat ka.
0: Pakisamaan at ituring na parang magulang mo rin.
1: Ayun.
0: Para mahalin mo sila.
1: Yan.
0: Kasi ito, totoo, lampas na tayo sa one minute.
2: But
0: I just would like to explain this.
2: Ano?
0: Malalas, hindi mo nakakasundo yung biyanan mo kasi wala ka masyadong pasensya sa kanya.
1: Mm.
0: Kasi hindi mo siya nakasama eh.
1: Yes.
0: Hindi ka rin comfortable, for example, doon sa sa brand of parenthood niya or parenting niya rather dahil hindi ka lumaki sa kanya.
2: Of course.
0: But for the most part, kaya wala kang pasensya sa biyanan mo kasi hindi mo siya kinukonsidera na parang magulang mo rin.
1: Ayon.
0: Parang tinitignan mo siya na others.
2: Mm-mm.
0: But the moment you look at the mom, for example, of your wife as your mother too, so you become more forgiving, understanding, and patient, and you begin to actually see yung mga bagay na magaganda dun sa biyanan mo.
2: Ganyan ba ang katirang inisip mo tungkol sa biyanan mo?
0: Oo naman, mahal ko talaga yung biyanan ko.
2: Aray ko, John Ferrer, let's close.
1: Okay.
2: Si BB mo.
0: Kasi diba, naalala niyo yung
2: pelikula. Huwag ka na magpaliwanag.
0: May palabas ng John and Marcia. Naalala niyo yung John and Marcia.
2: Diba,
0: yung character ni Dolphy, lagi siyang naiinis kay
1: Delia.
0: Tapos naalala ko may isang episode, tinanong na ni Doña Delilah. Sabi niya, galit ka ba sa akin? Sabi naman ni Dolphy, ma, hindi naman ako galit sa'yo. Nainis lang ako kasi lagi ka nagpupunta dito. Diba, yung parang gano'n, hindi ba? Kasi ang problema sa Pilipinas, ang problema sa Pilipinas, eto totoo po ito, may pag-aaral sa UP.
2: Oh.
0: Culturally kasi sometimes we look at children as our properties. Bakit?
1: Yes.
0: Kasi very feudal yung ganyang pag-iisip eh. Na ang tingin mo sa anak mo parang ari-arian. Di ba naalala mo yung mga kasabihan na yung mga expression na anak lang kita.
1: Yes.
0: Parang hindi pwede magpaliwanag yung anak mo.
1: Oh.
0: So sometimes, ang tingin mo doon sa anak mo, baby pa rin kahit malaki na sila.
1: Mm-mm.
0: Hindi ba madalas mangyari yan? Akala mo ganun pa rin. So pag nag-asawa sila, ang tendency mo, pinapakialaman mo. Pero sabi ng batas, meron tayong tinatawag na emancipation. Unang-una po sa lahat, kapag
2: good
0: ang
2: point.
0: Inyong pong anak ay naging 18 years old,
2: diba?
0: Okay. May karapatan na po siya mag-desisyon para sa kanya.
1: Okay.
0: So wag na po kayong magagalit, pakikinggan at igigiyan nyo na lang. Lalo na kapag nag-asawa. Kasi po, pag nag-asawa yan, wala pong batas sa family code na nagsasabi na pwedeng makialam ang biyanan. Hindi ba? Lahat po ng desisyon para sa mag-asawa lang. Lalo na yung mga hipag. Halimbawa yung mga bayaw.
1: Bayaw,
0: hindi kayo dapat makikialam doon sa pag- bakit para kang bakit ka mo-o dyan?
2: Ito naman.
0: Ikaw talaga.
2: Alam mo, Edward Gico.
0: Ikaw talaga, Jen Galvez.
2: Papahamak
0: iba ka.
2: Po ako talaga.
0: Paano kita ipapahamak? Ibigla ka umagree.
2: Hindi. Totoo naman. Hindi, totoo. I've seen a lot of it.
1: Oo naman.
0: May personal experience ka. Definitely wala.
2: Wala.
0: Kasi mabait ang biyanan ni Ma'am Jen.
2: Patay na
0: pero nung nabubuhay ang biyanan si ni Ma'am Jen talagang ha.
2: Oh, si Daddy.
0: Ika nga, tinuring mo siyang parang ama, hindi ba?
2: Kaya nga, ang lesson dyan.
0: At favorite din daw siya ni Ma'am Jen, kinikwento niya sa akin.
2: Ang lesson dyan, mag-asawa kayo ng tama. Labo, ganaisin ko dyan, Ferrer.
1: O, sige. Mga kabatas, ito. Kabatas ho nating gustong mag-atras ng kaso pero may schedule na sa arraignment at pre-trial. Ano ang mabuting gawin? Abangan po niyan sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Alright mga kabatas, magandang hapon po sa inyo lahat at yung mga nagme-merienda sa mga oras sa ito o di kaya nagmamarites sa mga oras sa ito. Hello po sa inyo lahat. Nandito po tayo para sagutin naman ang inyong mga katanungan para po sa ating libreng payong legal. Ayan. So kasama pa rin si Ms. Jen Galvez, Attorney Edward. Magandang hapon muli and kumusta naman ang anghang ng inyong pagmamahalan?
0: Binigyan niya ako ng candy.
2: Kasi ang dal-dal niya kabatas.
0: Bukod sa maanghang, yung ano ba yung sour sa Tagalog?
1: Maasim.
0: Maasim. Sabi ko nga, English ako mag-isip eh.
1: Grabe.
0: Alam niyo ba, 2 years pa lang ako nagsasalita ng Tagalog.
1: Ah, talaga?
2: Ang galing parang ano ah.
0: Akala nila, parang ever hindi sila since, makapaniwala. Sabi na, at wala kang accent.
2: Yeah.
1: Oo, diba? Ang galing.
0: O nagtataka sila, ano mo nagagawa yan? Parang lumaki ka na Tagalog ang salita mo.
2: Yeah.
0: Oo, ako din nagtake.
1: Oh?
0: Ang bilis ko natutunan ng Tagalog.
2: Ang kulit mo.
0: Kung hindi pa ako nag-graduate, remember, bago ako mag-graduate, English ako eh.
2: Oh,
1: wow.
0: Pati mag-isip English ako.
1: Talaga.
0: Maniwala ka
2: ganito one week. Ganito po kami dito mga kabatas, talagang pataasa ng hindi. But anyways, ayan po napapala ng mga maiingay. Ayan, binibigyan ng candy. Nakagat ko yung
0: maanghang, maanghang, tsaka sawa.
1: Maalat, maanghang, maasin.
0: Sa sobrang tako mo, ayan. Patidila mo, nakakagat mo. Yan ang problema pag matakot.
2: Kasi yung candy na binigay ko sa kanyang mga kabatas, galing Mexico.
0: Wow, nagyabang.
2: No, anyways.
1: So may jalapeno.
2: May anghang. Oy, ang libreng payong legal na tayo mga kabatas.
1: Ito.
2: Game.
0: Ayan mo na, libre lang naman. Okay, go.
1: Oh, sige. Sabi dito ay...
0: Bubuha ko eh.
1: Meron daw pong tanong tungkol sa lupa dito sa amin, mana ng asawa ko yung lupa. Ano to?
2: Alam mo, ang sagutin muna natin.
1: Ito muna.
2: Si
0: parang
2: James.
0: Sinayang mo lang yung espasyo ng yung oras dyan.
2: Ito na. Attorney.
0: Hindi naman. O sige, go.
2: Sabi niya, gusto na daw niya mag-atras ng kaso, pero may schedule na daw siya ng arraignment at saka pre-trial. Ano daw ba ang pwede niyang gawin? Hindi daw ba siya makakasuhan if ever?
0: Well, unang-una, hindi ka naman makakasuhan, hindi ba? Kaya lang, kadalasan, syempre yung kalaban mo, pag i-atras mo talaga, gusto niya after arraignment. Bakit after after arraignment, kasi pag na-arraign na siya, hindi na siya pwedeng i-demanda uli. Otherwise, mapasok yun sa tinatawag nating double jeopardy, which presupposes hindi ka pwedeng i-demanda ng dalawang beses sa iisang kaso.
2: Sa same na kaso.
0: Oo, ngayon, kung i-atras mo yan bago yung arraignment, ang magiging problema, pwedeng i-refile yan. Hindi ba? So,
2: bakit siya problema, attorney?
0: Ay, hindi. Sinasabi ko, problema on the part of the accused. Okay. Pero sa party mo, gusto mo i-atras, pero hindi ka naman sigurado, for example, kung
2: malakas yung kaso mo.
0: Hindi, kung gusto mong isang pa uli, di ba? Baka magbago isip mo. Mm. Ang ginagawa ng iba, hindi na lang sila umaattend ng hearing. Mm. Kasi hindi sila umaattend ng hearing, ang nangyayari, nari-reset until such time na i-invoke ng akusado yung karapatan niya sa speedy trial. At dahil hindi naman din kaya ng prosecution na ituloy yung kaso kasi wala siyang ebidensya, dahil unang-una wala siyang testigo, wala yung complainant, ang ginagawa, dinidismiss provisionally. Ibig sabihin ng dismissal na provisionally, ibig sabihin, yung pag-dismiss niya hindi pa final. So, kung maliit na kaso, mag-aantay ng isang taon. Mm. Kung malaking kaso, mag-aantay ng dalawang taon. So, within that 1 or 2 year period, as the case may be, pwede mong buhayin yung kaso kung gusto mo.
2: Kumbaga parang sa kotse, ipapark mo lang muna sa...
0: O kasi kapag mga maliliit na kaso, ang ginawa mo, nag-affidavit of desistance ka. O ang mangyayari noon, after arraignment, affidavit of desistance, nagiging final na yung dismissal. Kaya yung affidavit of desistance, hindi yung pinapayagan sa malalaking kaso, kagaya ng rape, for example.
1: Yeah. So,
0: hindi ba?
2: Because kahit
0: or murder,
2: na ikaw ang ayaw mo na ituloy yung kaso, itutuloy pa rin
0: ang estado. Kasi sobrang laki. Kaya ang ginagawa, pagka mga malalaking kaso, hindi na lang siya umaattend. Kasi pag hindi siya umaattend, at some point, as I said, nababiolate yung karapatan noong akusado sa speedy trial. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman siya pwedeng paghintayin ng matagal.
1: Right. Correct.
0: Hindi ba dahil karapatan na niya, malamang desisyonan yung kaso. Eh kaya lang dahil hindi ka umaattend, wala namang ma-present na ebidensya. So kung mawalang ma-present na ebidensya, nadi-dismiss provisionally. Pero as I said, provisionally, after 1 or 2 years lang yun magiging final. Meron ako nakitang isang kaso, hindi siya umaattend kasi nga para ma-dismiss. O di na i-dismiss. Kaso, isang buwan na lang bago magdalawang taon, nag-away sila uli.
2: Ayun.
0: Abay binuhay niya.
2: Ay, pasok.
1: Ayun.
0: So ikaw,
1: pasok.
0: Ang point ko lang, kung sino ka man, mamili ka na lang doon kung anong gusto mo.
2: Correct. Mm.
0: Mas maganda, wag ka na lang umaten. Para pagka na-dismiss yung case, meron ka pa isa or dalawang taon para buhayin.
2: Okay. I think we have a caller on the line.
1: All right. Good afternoon. Andito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang problema nila?
6: Opo. Good afternoon man po, Attorney. Iano ko lang po, dahil isa po kaming, ako isang heirs. Ang problema po, ang amin na lupa na...
0: sandali lang po, isa po kayong...
6: Heirs.
0: Ibig niyo po sa bet, tagapagmana, opo. Ma'am, nalito niyo naman ako, kala ko naman buhok. Nalito naman po ako, ma'am. So, isa po kayong heir. Oo, tagapagmana.
6: Opo, heir.
0: Heir po, ma'am. Ma'am, Kapampangan po ba kayo?
6: Po?
0: Kapampangan po kayo, hindi naman.
2: Ma'am, Kapampangan.
6: Ano po, attorney?
0: Kapampangan po kayo o hindi po?
6: Aklanon po.
0: Ayun na, oo.
6: Po.
0: Ma'am, tanggalin lang natin yung H kasi nakakalito eh. Akala ko ang problema nyo, tatanungin nyo ako kung saan makakabili ng magandang shampoo. So, air po, ma'am, air. So, okay. Ma'am, gato na lang, tagapagmana na lang. Dali-dali eh.
6: Opo.
0: O, tagapagmana na lang, okay.
6: Ito po kasi ang problema, attorney.
0: Okay, sige po. Sino ang tagapagmana? Kayo po.
6: Opo, opo.
0: Ano po ang problema po?
6: Yung, ang problema po kasi, yung ang lupa na to, nilagyan na ng tiyo ko ng father. Napapader na siya sa dulunan mismo, yung sa gitna mismo ng lupa namin at saka lupa sa kabila.
0: Ma'am, ang tanong ko, yung lupa na nilagyan ng pader, kay Nino yan? Sa tatay nyo?
6: Sa amin po. Opo, sa tatay ko.
0: Buhay pa yung tatay nyo, patay na?
6: Patay na.
0: O, kayo nga po yung tagapagmana.
2: Pati yung uncle
0: okay.
2: niya, attorney.
0: Okay, yung uncle nyo patay na rin.
6: Hindi, buhay po. Buhay yung tiyo ko.
2: Tagapagmana din yung uncle niya. Kasi sa lolo nila
6: yan. Kapatid yun ng tatay ko.
0: Okay. So ang nangyari, itong lupa, ma'am, ulitin po natin, ma'am, ha? Baka mamaya hindi kita matantya. Hindi, biro lang po. Ma'am, linawi ko lang. Yung pinakalupa ay sa lolo nyo. Tama po ba?
6: Opo.
0: Okay, nakapangalan pa sa lolo nyo.
6: Opo.
0: Sa madalit sabi, sa makatwid, hindi pa napapaghiwa-hiwalay or napapartition.
6: Hindi pa po.
0: Okay.
6: Hindi pa,
0: ilan po pa ang anak po ng lolo ninyo?
6: Atoni?
0: Ilan po ang anak ng lolo ninyo?
6: Anim.
0: Okay. So, okay. So yung lupa na yan, technically hahatiin sa anim. Tama po ba?
6: Opo.
0: Ang
6: opo
0: problema lang natin dito, hindi nyo pa nagagawa yung paghahati.
6: Hindi pa.
0: Okay.
6: Ang ginawa niya, Tony, yung paghahati sa kanila lang. Nagpasukat siya nung sa kanila lang. Pero yung sa amin, hindi dinamay. Ibig sabihin, yung kanila lang ang kinuha.
2: Okay.
0: Okay, ma'am, ganito po yan, ano? Dahil namatay na yung lolo ninyo, okay? Uh-huh. Dapat yung anim na magkakapatid, hatiin na yung lupa. Paano nila hatiin yan? May tatlo pong kaparaanan, okay? Una po, pwedeng magkasundo yung mga magkakapatid. At kung may namatay na kapatid na, yung pong mga anak nung namatay na kapatid. Like sa inyo, namatay na yung tatay ninyo. Pwede kayong mag-execute ng tinatawag na extrajudicial settlement. At base sa pagkakasundo ninyo, pwedeng ma-identify kung paano hahatiin. Kasi ganito po yan, ma'am. Hanggat hindi hinahati yung property, ang tawag sa property na yan ay co-owned property. At lahat okay kayo ay co-owners. So, walang naiwang testamento yung lolo nyo, tama ba?
6: Opo.
0: Oh, kung wala siyang naiwang testamento, kung hindi kayo magkakasundo sa extrajudicial settlement, ang pangalawang pwedeng gawin, magsasampa ng kaso sa korte para hatiin. Now, bakit nyo kailangan magkaroon ng extrajudicial settlement or kaso sa korte as the case may be? Ganito po, ma'am. Nung namatay yung lolo nyo, as I said, yung naiwang ari-arian ay subject ng co-ownership. Dahil anim yung magkakapatid, ang isang kapatid, meron siyang 1 over 6. Ika-anim na bahagi, di po ba? Kaya opo lang, hanggat hindi hinahati, meron lang kayong interest na 1 over 6. Hindi ka nabibigyan ng karapatan na mamili kung saan ang gusto mo ron. Hindi ko pwedeng sabihin, o doon ako sa may kanto ha, ikaw sa may gitna, ay ako doon ako sa may mataas na lugar. That cannot be done. Because that can only be determined kapag ka kayo po ay nagkaroon ng extrajudicial settlement or kayo pumunta na po sa county po para magsampa ng kaso. Malinaw po? Hanggat hindi po ginagawa po yan, hanggat hindi po ginagawa yan, wala pong karapatan ng uncle nyo na magdesisyon kung paano hatiin. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin? Ma, makinig kayo sapagkat ito po ang magpapabago ng buhay nyo. Either kausapin nyo po ang lahat po ng anim na magkakapatid at kung may mga namatay na, kausapin po ang lahat ng heirs o tagapagmana.
6: Mm.
0: Sabihin ninyo, pwede ho tayong magdemandahan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pagdedemanda ay malupit, magastos, at higit sa lahat nakakapagod.
1: Mm-hmm.
0: So kung ayaw niyong umabot tayo dyan, pwede tayong magkasundo.
1: Yan.
0: Ang maganda sa pagkakasundo, doon kayo ngayon pwedeng mamili kung saan mapupunta yung 1 over 6. Kaya ho, ang, sa kultura natin, di ba, meron tayong kasabihan na hating kapatid.
1: Yan.
0: Dahil wala akong testamento, opo, dapat malinaw na kada isa pong heir ay may 1 over 6 po, ay may ika-anim na bahagi.
1: Hmm.
0: So, kausapin nyo po sila, sabihin nyo, magkasundo tayo. Pero kung ayaw magkasundo, pwede po kayong magdemanda sapagkat bilang isang heir.
1: Mm.
0: Kayo po ay may karapatan. Malinaw po?
6: Opo. Kaso, attorney, kasi may mga bahay-bahay na kasi, nakapisto na kasi lahat eh.
0: Okay. Ayun, no. Actually, sa totoo lang, yung pagtatayo ng bahay-bahay, pwede ka talaga magtayo kasi sa co-ownership, pwede ako magtayo kahit saan.
1: Okay.
0: But technically, hindi mo pwedeng sabihin sa inyo na yun.
1: Mm.
0: Dahil yung paghahati nung tamang specificong portion. Halimbawa, naitindihan niyo ibig sabihin, hanggat hindi niyo ho nahaati yan, either magkasundo kayo through extrajudicial settlement or pupunta kayo sa korte, Ang mangyayari po, ma'am, ganito po.
6: Opo.
0: Yung property na yan, malinaw na meron kang interest na 1 over 6. Ika-anim na bahagi. Mm. Pero hindi mo pwedeng ituro kung saan doon. Mm. Kaya nga po ang remedy, magkasundo or pumunta sa korte. Ngayon, kung may mga bahay na, o hindi magkasundo na lang kayo, na yun na nga ang tamang paghahati. Pero dapat hindi siya sosobra.
1: Pantay-pantay.
0: Sabihin natin na limbawa na 600 square meters yan. Lumalabas po na merong 100 square meters dapat ang kada air. Hindi po ba? Malinaw po?
2: Attorney, ma'am, di po ba parang ayaw kayong bigyan ng right of way? Tama po ba yung sinabi ninyo?
6: Opo.
2: Tapos nilagyan opo. Po ng hindi, aso yung dadaanan nyo.
1: Grabe naman.
0: So in other words, malinaw na yung hatian nyo, kaya lang sumosobra sila. Tama po ba?
6: Opo.
2: Paano yun?
0: Actually, sa totoo lang po, wag po kayong magagalit, ha? At some point, kailangan nyo magkaroon ng official na partition. Ang gawin nyo, pumunta muna kayo sa barangay para makapag-usap kayo sa barangay. Habang nag-usap kayo sa barangay, ano po nangyari?
6: Ginawa na po namin, attorney. Natapos na rin kami. Hindi talaga ayaw nila pumayag, kaya pinatatayuan na nila ng pader.
0: Okay,
6: talagang
0: ma'am.
6: Hinarangan na.
0: Ma'am, wala tayong magagawa. Ang huling remedy mo, pumunta sa korte.
2: Ma'am, talagang magdidemandahan.
0: Taga saan po kayo, ma'am?
2: Aklan daw eh.
0: Sakay sa Aklan, ma'am?
6: Labas Aklan po. Sa Labas
0: okay.
6: Po.
0: O ma'am, tuturuan ko kayo para hindi kayo gumastos, ha? Ako tutuusin, opo, no? Opo. Pwede sana kung i-offer yung service ko sa inyo kasi malayo kayo, eh.
6: Opo nga po, sir.
0: Pag dumating, ang gusto pa naman magbabarko, eh, mahaba ang biyahe.
1: Tagal
0: so, ganito pa gagawin natin, ma'am. Pumunta ko kayo sa opisina po ng Public Attorney's Office.
1: Pao.
6: Opo.
0: O kaya sa IBP. Yan dalawang opisina yan, most likely, malapit lang yan sa Justice Hall. Yung Justice Hall, most likely, katabi lang din na City Hall or Municipal Hall. Okay? Humingi ho kayo doon ng libreng legal advice at tutulungan nila kayo magawa ng petition. Malinaw po?
6: Opo.
0: So ma'am, wala tayong magagawa. Kinakailangan nyo na lang pumunta sa korte dahil hindi kayo nagkasundo.
2: Yun na yung pinakahuli, ma'am. Ma'am, balikan
0: ma'am,
2: niyo po ito.
0: Kung Kapampangan kayo, paano kayo napunta ng Aklan?
2: Hindi nga siya Kapampangan.
0: Akala ko Kapampangan.
6: Hindi. Sa Boracay. Malapit sa Boracay po.
0: Taga Boracay kayo, ma'am?
2: Malapit sa Boracay.
6: Malapit sa Boracay.
0: Pero ibig sabihin niya magbangka pa para pumunta ng Boracay.
6: Opo.
0: Hindi ibig sabihin doon lang kayo sa kabilang side. Huwag masyadong feeling. Akala ko naman pang resort ng Boracay yung property na yan. Doon lang pala sa kabilang side. Pero,
1: hindi, maganda ito. Saan yung lupa na...
0: Hindi, sa kabilang side
1: na. Sa kabilang side.
2: Ma'am, balikan niyo po ito sa YouTube channel ng Basta Batas para sa instructions ni attorney.
0: Kung medyo malabo po kasi dahil syempre mabilisan ang pag-uusap natin, pwede niyo pong balikan po. Sa bandang ulit, kailangan niyo pumunta sa korte. Again, ha, pumunta kayo sa POW Office kasi may mandato sila na tumulong.
1: Yan.
0: At kung wala naman kayo talaga
2: or
0: nga
2: sa
0: pera.
2: IBP, yung
0: or sa IBP po, Integrated Bar of the Philippines. Malinaw po?
6: Opo, attorney, okay. Opo.
2: Balitaan niyo po kami, ma'am.
0: Pasensya na po kayo kung mabiro ako. Alam niyo naman po, ganun lang yan.
2: Sabi ko sa'yo, ma'am, may lumanda.
0: Pinapa-lighten po lang ang sitwasyon. Maraming
2: salamat
0: po,
2: ma'am.
0: Thank you po.
6: Thank you.
0: Salamat po.
6: Salamat.
2: I don't think we have time for one more. Mamaya na
0: isa na lang kahit mabilis lang.
2: Mamaya na lang sa second part ng libre.
1: Okay.
2: Kasi yung question, sasabihin mo pa yun.
1: Okay, mga kabatas. Kabatas po natin nagsanla ng maliit na lupa pero sinisingil na ng bangko ng mahigit sa 1,000,000 piso. Abay, anyari ho dito. Susunod ho yan. Dito lamang po sa Basta Batas. Mga kaibigan, magandang hapon sa mga nanonood po sa atin at nakikinig sa kanilang mga radyo. Ito na po ang ating pamimigay ng libreng load, Maya o GCash. Sa ating pong pagbibigay ng load sa inyo, kailangan nyo pong sagutin ang ating katanungan. Pero ang ating go signal, abangan din po maya-maya ng konti. Ang ating katanungan para sa araw na ito, eto na. May karapatan ba ang ka-live-in partner sa ilalim ng batas? Is it letter A, meron pero limitado? Letter B, wala kasi kulasisi lang siya. Or letter C, depende kung magaling magtago si mister. Okay, A, B, or C? I-text niyo po sa amin yan mamaya sa ating ghost signal. Samantala, you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood din po at napapakinggan ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
7: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
8: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
9: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
8: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM, at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Alright mga kabatas, nandito pa rin po ang inyong mga kasamahan sa Basta Batas na nagbibigay po ng serbisyo sa inyo sa pamamagitan po ng telebisyon, ng radyo, social media, diba? At kung saan-saan.
0: Oo naman.
2: Ay, every Tuesday po mga kabatas, 4 o'clock ng hapon, samahan niyo po kami live sa ating social media pages, channels, Facebook, YouTube, TikTok. Every hapon po yan, every 4 o'clock. Ay, kasama natin si Ayn. No? Ayn
1: minsan
2: Tolentino.
1: Personal na.
2: Ayn, halika nga sandali, magpakita ka. Di ba, Miss Ayn? Hindi ka nagpapakita. Di ka dito. O yan, mga ka-1PH. O yan. Samahan po nyo kami, ha. Tapos, gustong-gusto niya talaga yung Vietnam. Pero, Yan, si Miss Ayn Tolentino, samahan niyo po kami. Attorney Edward Chico, Rico John Ferrer, bago yung huling tanong mo, gusto ko lang batiin si kabatas natin, si Mr. Jafet Burak ng Laguna. You know why? Because, I think 2-3 Saturdays, so I can't remember exactly, sabi niya, nag-message siya sa ating Basta Batas helpline na 0939-431-1244. Ang sabi po niya, tuwang-tuwa siya sa ating show. Ang galing na the way attorney explains yung batas, yung complex na batas, hinihimay po ni Attorney Edward Chico in such a way na maiintindihan nating lahat. Yan. Alam niyo po, at ang tuwa siya kasi the way we educate daw yung show. Very educational.
0: Maraming salamat.
2: And best of all, punong-puno daw ng humor.
1: Humor.
2: Tapos, ang malupit nito, sir, nanghingi ka ng
1: limang t-shirt.
0: Wow.
1: Sir,
2: ang tindi mo,
1: pagkatapos
2: sir,
1: mo kami purihin.
0: Nang bula ka pa.
1: Pagkatapos mo kami bulahin, hingi ka lima.
2: Actually, Rico John, kasalanan mo yan.
1: Actually. Ako po yung humihingi ng pasensya dahil sa sinabi ko palang mag-comment kayo kung gusto nyo ng t-shirt. Tinutuon nyo naman?
2: Abay, oo. Hindi, pwede naman papadala natin yan. Okay, mag-alala. Kasi nagpapagawa po kami ng talagang batch lang for na talagang ipamimigay natin. Lastly, sabi ni Mr. Jafet, this is where it really hit me. Ang sabi niya, and I know that we're doing something right. Ang sabi po niya mga kabatas, in-offer niya yung services niya. Sabi niya, ano daw ba ang pwede niyang gawin? I-contribute para lang makatulong because he just really loves what we're doing.
1: Oh, wow.
2: So, nagpapasalamat
0: pwede
2: kami.
0: Pwede po kayo magbigay ng pera.
1: Yan.
2: Specifically, non-monetary.
1: Non-monetary. O, ikaw mag-donate ng t-shirt.
2: Oo, diba? Para sarili niya. Sir Jafet, maraming salamat.
1: Thank you.
2: Special mention sa iyo. Okay. Yung question kanina, Rico John, na...
1: Ito nga, yung nagsanla ng maliit na lupa, pero sinisingil na ng bangko ng mahigit sa 1 million.
2: Siguro tumagal na to, no?
1: Paano yun?
0: Well, ang unang-una, ano ibig sabihin ng maliit, hindi ba? Kasi syempre, kay Martin Romualdez, yung maliit na lupa, buong Luzon yun. Hindi, joke lang.
2: 11 properties sa Forbes Park.
0: Malaki yung bahay niya, di ba? Ba't naiintindihan kita, ang point mo lang, yung collateral ay mas maliit kumpara doon sa sinisingil sa'yo.
1: Yes.
0: Hindi ba? Ang bangko, kadalasan ay hindi naman nag-i-impose ng sobrang laking interest. Ano? Kasi ang mga bangko, they are heavily regulated by the BSP.
2: Yes.
0: Mm. So I would assume hindi ka nakabayad siguro ng matagal na panahon. Oo. So if that would be the case, wala kang magagawa.
2: Pwede ba pero, humingi ng amnesty?
0: Pwede. Pwedeng magpa-restructure sa bangko. Usapin mo na lang. Pero ang problema, halimbawa, what if at pwedeng mangyari, sobrang laki ng interest.
1: Mm.
0: Actually, you can go to court and question the imposition of stiff penalties and interest. Ano? Kasi pag sobrang laki, ang sinasabi ng Korte Suprema, void yan.
1: Okay.
0: So ang mangyayari, magiging valid na lang. Halimbawa, umutang ako ng 300,000 pesos.
1: Mm.
0: After 2 years, naging 1 million.
1: Mm.
0: So yung interest, unconscionable yun, unreasonable yun.
2: Mm.
0: Ang gagawin ng korte, yung interest na sobrang laki, idideklara na walang visa or void.
1: Mm.
0: Tapos mapupunta ka na lang sa legal interest, which is actually
1: 6%. 6% to.
0: O kaya mas magiging maliit. Ngayon, halimbawa naman na talagang hindi ka lang nagbayad.
1: Mm.
0: E di ang mangyayari, iilitin. Ba't ka natatawa?
1: Ano na?
0: Bakit ka tumatawa? Sabihin mo na kasi.
2: Tuloy mo yan?
0: Ano, sabihin mo, ano yung naalala mo?
2: Kasi siya
0: sorry Bags. Naman.
2: Sorry.
1: May puon okay. Eh.
2: O, tapos.
0: So anyways, ang point ko, kunyari nga 300,000 lang, naging 1 million. Unconscionable yun. Sa mangyayari, liliit yan 6% lang.
1: Pero may interest pa rin, pero yung legal interest
0: na lang. Kaya lang ang tanong, paano kung tama naman yung interest, hindi ka lang talaga nakakabayad. Ang magiging problema dyan, ahatakin yung property mo. O iilitin yun at tayaan ay i-extrajudicially foreclose.
1: Okay.
0: Pag na-foreclose yan, may isang taon ka para bawiin.
1: Ayun.
0: O yun lang.
2: Uy, bago yun ha. May isang taon ka para bawiin yung na-elite or yung nahata.
0: Pwede mo i-redeem yan. After 1 year, doon lang magiging penal.
2: There you go. Okay. Ayun. Okay, alright. Rico John Ferrer.
1: Alright, mga kapatas. Ito na.
2: Hindi
1: libre
2: mo alam.
1: Hindi nyo alam. Sorry, alam ko libre mo. Excited ako. Hindi nyo alam, ibasa batas nyo ho. Mag-text po ko sa aming Basa Batas Helpline 0939-431-1244
2: yes.
1: O magpadala po ng mensahe sa aming social media accounts para po sa ating libreng payong legal. Alright mga kabatas, ito muna bago tayo tuluyang mag-say goodbye temporarily, libreng load o Maya o GCash muna. May karapatan ba ang ka-live-in partner sa ilalim ng batas? Is it letter A, meron pero limitado? Letter B, wala kasi kulasisi lang siya? At letter C, depende kung magaling magtago si mister. Is it letter A, B, or C? I-text po sa amin sa inyong sa aming text line 0939-431-1244. Kasama po inyong pangalan, address at cellphone number. At mamaya po iraraffle natin sino po ang ating winner.
0: Ayan. Mamaya niya may sasagot pa eh.
2: Ano?
0: Kung pagaling magtago si
1: Mr. Si Mr. talaga.
2: Uy, kabatas, pag naman yun pa sinagot nyo, ewan ko na. Sabi daw dito pahabol, bakit attorney, hindi ka naka-t-shirt?
0: Naka-t-shirt
2: kaya ako. Nang basta batas.
0: Naka-t-shirt ako eh.
2: Paliwanag mo yan, nasa barangay.
0: Hindi, ang sabi mo ba din ako naka-t-shirt? Anong tawag dito?
2: To think, mga kabatas.
0: Wag po kayong engot. Sa iyo lang galing yan
2: to
0: eh.
2: To think, mga kabatas.
0: Gagalit ka lang ako naka basta batas t-shirt.
2: Siya yung lead host ng basta batas, pero pambira, may sarili siyang terms and conditions. No, ano, extra mo na, attorney.
1: Ako muna, sandali.
0: Mga
1: kaibigan, isang
0: makaelamero.
1: Isang makabuluhan at magandang hapon po sa inyo lahat. Lagi po tatandaan, hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito ilabagin. Alamin po ito dito sa Basa Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
0: At ito po si Attorney Ed Chico.
2: Yun lang?
0: Oh, yun lang. Pagod na ako.
2: Oh, mga kabatas, oy, hinahanap ka Rico John. Nag-text sa akin, Victory Liner.
1: Oy, shout out sa inyo. Hello.
0: Nagkalat ka daw doon.
1: Hindi ko po i-deny at hindi ko rin aaminin.
0: Pag-usapan natin next week. Uy,
2: grabe naman. Uy, mga kabatas, maraming salamat. Thank you for joining us. Again, next week, samahan niyo po ulit kami.
0: Ang kinis ng mukha, oh.
2: I know, right? My gosh.
1: Ay, wow.
2: 50 na yan.
0: Malatadi naman.
1: Malatadi
0: na. Masyado naman ano to. Malatadi naman 50 na. Tigil-tigilan.
2: Pwede. God bless you. And God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
10: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: still.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sp.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: I'm still stuck on you.
1: Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Makikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Ha ha ha!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
3: Tugtugan Bangabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

ano pa iniintay mo? Tutok la sa Big, Big, Big Radio. Big Radio. Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: shout hallelujah tonight for all he's done? Come on, lift it up. Hallelujah! Hallelujah!
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.